atau menengok ngabih lebay na jam ko vahu himong pa na mapat minute na di donong sa update po guna toko om timpo na toko dahil ako sa imbahan do boss kada zaniti om avi om munap ganap na di pengko po katawadan san po kumadi di susa avi di tumilan do go do minong ovang do go mantat pada ti di jam ka 4.4 minute do minta suvap do mungkin nangaw di tiko sa imbahan do boss kada zan katawadan insan po kumadi di susa avi Om hisan ku Jesus do hozo tovi mentak do kesimban to ko dodong subabiti hozo mentadi Lydia joini izio binabangku om tanon dina dari tipe di kisau mo kesimban to ko dodong subabiti om baka da dia zuhivai do tumiang bus na po makin ngau do kesimban do bos sina do hapas po o kesimban to ko dodong subabiti tapi pi babasan mentado go mentadi DJ Pete om dai nako pengavi do namot

Yo, apa kaya nerito duo rimbay kano na ringom yun pagkabagar alo na minyo na yara kasalwa na hunmura sa Kab FM. Rimbay kasara ito lang rimbay ito rikalsom boss. Rimbay ininggalanan ra bayak ra bujang. Amso no rimbay Diana Lutfi rimbay ninggalanan da amansian. Yun na ibitaka da jam katulo talong operam siyam nga minit alon dom. Ampa kabagan na pro jam katulo apat nga operam limo nga minit alon dom na po. Akaw na po ko na kaya ra azanishak. Ralibong no ko takina balo am intok-intok ahon dono. Libos na po no asa ni siya kino pagkabaga ka rayos ko na kauna po ko na kaya rataskira kaya ka na po ra Imam Abdul Karim ang pakot into ra Giants na bawal. Yawalan sa naramin yung kawir ako na ati ako pinagunin ito kaming ko na ang kining oramon dalong kasaluan na humura sa Pab FM ralo na minor ako na onsen sayak pagkabaga ka ralo na minor kali ka na kawanti guys Reino 2 ako na akaw inuli na pong inuli ng karajaki ati ako na ako na uman min bali muli kira pa mga kabo ito rakabon min yun ako na marisik rakabon ati ako na uman min bali rakabon kabon min pagkabaga ka matupot yak rakaw ko na ang kining oramon Ramon ralo no minor ako na pantingay san myon ako nang kiningo Ramon dalom kasalulan dahon numurot rasa ba BFM ako no kukula rimbay ko na pamarangan ramyon pagkapagka kara pantingay san myon ralo no minam sinak kwekali ko na pagkapagka taga yahin no muli rapa mahunan myon rareno tu mayara ang kiralan mayara kareta myon rayos ko na kao ang kiralan ra onsen say ili ako ko no kasuku rapa mahunan min no onsen say pagkapaha kakao ya oras kanin kining katukap yara rimbay rimbay entori ros di Rafael Lango kando po pura mapo na po rimbay no ako na po ko na kaya ra azani syakra libong no kotokinabalo amintok intok ahondono.

Ramaya teko tojo pengetakan na oro kebangsaan. Ng sawato ang urmato takaw jalur gemilang ang togong takaw repamagunan ngara pasisindanganan rumamagun. Pamparamayan na oro kebangsaan salaka ayuk. Ang takaw kayo norondo tatandu ang atangkulan itakaw mamagun Malaysia. Magugurumat rondo buang togong takaw repamagunan kabaluran ng sesuai raugama hulu adat ang kaulayan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan.

Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman

0: Maniru kuang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah kagini oming. Akon kutuga. Kondo manapandaan naraguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso maraguta kauti.
1: Apahon mga tupurahuan kulot. Apa amina niloto painunahon do bansa. Uli kono iloto inanak amnayo rabandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko aman niloto amahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton. Salah karaguin intora iolalain.
1: Alap po nga ilono wason kulot. Mindaho ko yak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to raklas mangila na ragot akaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahwinansa. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Atan ko lan.
1: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.
2: Sayat bagu ejen pasisindaganan, manungkus rakan sayan, maparantis raka singkatan rupa magunan. Patara pamparamayan ra oral kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, kosoner

0: paparangod kayo sinding kalangadan pamulihis dot ginawo.
1: Sinagawi dahitid sa dapti final di ako mayroti sila mga sarapat orango sa sinding itman ko sinding dapti final itretan dot jagat yung kate mamanaw sana po dahil tarohian dot mampot sinding niti rohian dot sumayaw. Karena datang dari sekolah itu sinding dan kemantaran kemunan. Tiretando joget, tinto dot mamanaw.

Om gumo atang balut dit makian da sinding makian ni sinding karahian dia lah. Pengkur apa gumo it out na tumboyo dit negara. Ita daw nakatali bom balanto ko da nakolud da tuwang bena nung it pakian na ko tuwang bena ako ni kada ko kaos ka. Bampo gulo dila arahian ako da papailah da kayo ditit kapengatan tangus maning garud. E pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam ko 8:05 na padam 5 minit tatuang di tada bayna. Ako girat kuasa gisam da jam ko hapo da misa tatuang. Ang kapengatan tangus maning garud ditit kapampayad paguntok o pagun sabah ila na pangaisan dakan telupid om kinabatangan. Pengkuro pa hara dati awakon kinayanan di Morris Poris tatuang bayna. Nong harada kayo hipenrongaw dat hitihid FB, hitihid TikTok nga mana kayo pa ilangay at kayo ang datawan punang kayo na kayo ka. Bahang pagulo da suahon ko hot wakon na kayo. Tumano di tampinay dantom alasuk ponong kudat ka daw. Lihisan kaya kayo mampay dua sinding pati lambus diti Hinonggo. Manta di Nolivien William om langadku di Fabian William.

0: Isa ay may lo. May galdit. Katutun ako kang kuna. Oh, i-Jenny pumagyelo di. Hi, Jenny.
1: Eh, Hana?
0: Hanggo pa kaya ano dito? Agayatan mo dito, beg no?
1: Mo ngayo kud labus po gunboti haro karaja model nanuko.
0: Gya. Gina-gina gya no model sang pamagunan labus po gun
1: nakombangan nasib. Iti na po nga mantat ditambalut wago ko id internet. Poinganda na dia dilo.
0: Ogo mo nagiat rasuk taytan no.
1: Aw nigi bagia iti na di atakora iti dahati. Luna patagayo lo nga it modeling agent sanganu. Pagkiyawitan daw doho. Kadaw, rasok mantok doho dilo. Kaloko, nanuan ako padtusin 5,000 ringgit.
0: Toy gya, ato pa toy. Kada no, pagdaudutan ko. Sinilidat mo ko gawit dada.
2: Kauday dada?
0: Antangan no, panahakan na dit ko yung bayat it internet. Naudutan ko dati. Kada o silid mo ko gawit dada, toy ko kauday dada. Pasan diti, mantad kementerian labus pagun.

Paham, di mana di jam kohopod? Jam kohopod, isa minit na tutuang. Makaswang, tako na gini jam kumuduh pag yung balutan tutuang bayan na di. Kada ko po karawaraw dumadap. Ikaw po kon minggu, nag-ibon na suwab. Suwab din ah. Maris morodim, hiti DFB sahon ko kadaw. Kabisanan tutuang tadaw ko limo. DJ, magandakan no, amin sanang tambalot makinaw sa Bob FM, kuro nakabaro kayo, tayin sanan, ang alidas da, ngawi, sanang kadapan tatuang diti, may pebarakat, tagumo mantad sawat kadao, tapi basan ka di Marius Morodem. Nakada, pakaraw-araw dot, muadap bo, Marius, yung balot-balot, ako po. Mi Maria Johan lagi iterima dat mangabi di kasalimbahan Boros Dusun Palambus sa Nogere sumulit dat pasan teko tisuaw dat tengok kombolutan hiti DFB kadaw kapsan ang tatuang di JLP tapi basan taro kalimo lasan na lidas miyempe barakat tagumo umadya ponsiko kapsan ang nagi umadya sanan tambalot makikinaw sabah BFM mosonong kapiya kadawa Sheralyn gambalut-balut ako po. Okay, ako nakita ang balot ako, Elizabeth Butt. Kapisanangan na Elizabeth Butt. Kumadya, omisay, patang balot ako. Ijay na, takag. Munah, kapang. Kapisanan tatuang DJLP. Kapisanan kumaraja. Isang jam ko po damduo. Pitanga tuwang. Palan-palan, kyo. Kahampalan-palan. Iti, tapinay munah. Ijolius, wang-wang. Kapisanangan DJ. Kadaw, kapisanangan lagi kumadya. Tampinay. Karet dot nugeri ko yuan datawan mentok pagun toko warhian akun papa iloh da kayu ditit ko yuan tawan dat suab mentok pagun sama kawalu tulan kawalu 2000 dun apa da menam tada ko nam hara dat tida kayu hit harat angayan da suab teko nakapagi batas batas dat magi tabang tabang may pangasok ang banelan kay dong kasobon harat tongus-tongus dat kayub ganti daun sa depon rumah sami piro-piro kaya nani watas pon sakid daun sa depon adong atuang mentongus maninggaro did piro-piro kaya nani watas pon sakid nagi babas sakit doon hapodam talo darja celsius babas talasu talon hapodam limo darja celsius. Mentok nako yung masay pamanahon bayan nanti papanaw da karita tego ten sendrulan rulan teko anuru om sangaroro dot maroro nga au magidu arikatan ka timpunan teko pion pelutan dot ijam komodo di tim sampai taboya boy di masni sumiran sindik minakian di tambalu teko di tadod nakatalib kalasanan oleh sa ginawa tumbaya tatuang bayna

Robert Singh, iti haranat mo kung tambalot minong hot i Robert Singh, i Jetrin minong hot i Sayot, no ka ni Sayot, artista tong bayna ka ay sa artista ko tong bayna to binay kailan ko doot nang obas to kung dah tigit na ako limo harat ababayan may pay artist at tong bayna ay so idako da saan po pangsiko dako da Tahir Steven, kabisanan tatuang kumadi at Tahir Steven, bang paguluanan ko dot Palombos pasan na kapagulo na katod hitihid WhatsApp kusong sa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo Manta DJ Sepotilo kada kabisanan tatuang tarawak limo DJ LP Om Tabi pipabasan no kabar no sanong sanong titang pinay posiko tuminang hot dot kabar sumuli pundang pasan kambulutan Megali Julita Magret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong Rosugud Milia Sandakan Charles Reginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Maret Maris Maridim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Tutatan Francis Bonio Narumbay Pita M.M. Suk Josh Mining Joseph Galumbo Patrick Antang Petrus Quintin Joakim Kubot Florida Kinajil Patricia Nicholas Winih Mingkong Ingkam Satu Rawi Sanan Tampalut Sabab FM Om lagi makikinang o radio kalansanan ng lidas ngayon dari mo Om yan lagi DJ ka Kasi ko Nakalong mesti pasan ko Boros dusun na sunang kopya Saan hitim pemagunan ka Tapat kapit ang binay Oh, kapisanan datuang Justina Makunid Sinding Di Everitus Gungkit Dato Everitus Gungkit Tanak Tombolog Kami ko rupa Asa pengulud tong bayan Om balang toko domintong Om pakiuludan toko Om antok sa limbahan Dato bontol ka Justina Bamki kesiwatan kalau pondoh dapat pasan mayak do WhatsApp id kusung isak siam apat siam kusung turwalu turwalu. Senudan kayo kombolutan kanta do kayo hambah. Pakinongo konod kesalimbahan boros dusun id Sabab FM. Tu aritan ko ngaran do kayo kanta do kayo. Amposi ko izan pinapailang dot kesalimbahan miti lombus maya TikTok to tuang bayno. Pagulo makin ang otok sinding Arhan ko pa lang ditit kabar hinamod at hopod mo didikat ay sa kasagaan PT Ayam Turu Crew Vessel manginsada na kayo nan tinahan so ay kami nanahan dalisin sanginan bot id operasi pinihupan tika operasi bersepadu ops todak ipinendalan pintan na ditadaw ko dua katatalim di BKK kentalangan ditadaw bayna pinapailo dat operasi dila minaning kanan na kayo nan Koyonon tindal om nagi kawegan dat kakadayan tagayo dila operasi dila nanu dat pinapapanaw maya dat pihupan kopisan immigration agensi pagirat kuasa maritim Malaysia polis diraja Malaysia kopisan rahat Malaysia watas Sabam Sabah Marketing Corporation Sendiran Berhad SAFMA maya da operasi dila jaya minanhan hapod tulun Filipina katumbayan da pinapawonsed kasalaan id siribad section on ng bingkurong isa bingkurong si akta immigration hapodam siam lima hapodam siam palang nam hapodam talo hom kay sanay dila tinahan pinata de depot immigration kota Kinabalu montok lang Patilambos Bas ini Patilambos diti montok na kayo suminway ginawa no manta di Roslyn Ginsuwa kaminsan tada minuli di Sisom Sampit

0: Limo na minit sa kadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dilo, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

0: Kapisanan tentu ang Patricia Steven mantan kapayan. Man ko tangayat pasan pinata do kayo maya do WhatsApp pakito ko pasan mantan di Lucy do yo. Adi Lucy do yo kapisanan tentu ang tadaw kalima ko madi adi JLP masan ako paguloya po. Kumana gi Julita Margaret, Julita Judith Helen yung Julita Mbovo adila the Vanson Florence Boyjol. Lucia Tati Bibiro Sugu de Malagom, Clarence Wong Narbay Pitah Loli Inggang Yubug, Rosalyn Vitalis Maria Johan Dimi Satur Inggam Satur Johnny Upin Abdul Malik, Sinto Michael Leti Dalambun Charles Lojinon, Steven Nandui Marius Morudim Kalion Joseph Potilu, George Gimbun Kampai Niki Ngaran Egi Samzet Mempe Pasan Kapisanan Tatuang Kumada Kayo To Insanan Pibabasan Namposi Ko Abarakatan Kena Terima Mempe Paganakan O DJ Kadilusi Doyo Ingkana Kayo Kumada Lusi Ama Insanan Tambalut Mekikinang Abarakatan Tokot To Insanan Amantok Na Kayo Masay Pamanahon Babay Nati Tindalanan Dati Nakatagotan Mindalan Amposi ko na gitu minamili kasalimbahan toko kasalimbahan bros dusunit sa Bobby FM muntok mangambalot dat pamanahon na kayo. Triska only ponsi ko wamsahon ko kawaguhot kambalutan hitihid FB kita ko Cempaka Biru mined hiti nagi pangambalot kapisanan tatuang insan po Cempaka Biru. Masiyok di sinding kadi muna kapangakwilan hambati sa sinding nakatalib na gaya Florita Lasubam Laurentius kapisanan tatuang na gaya kumadya lalo ko liwa yung san po manahak datarhyan tika like tika salimbahan miti lambos med FBM na gaya maya da TikTok muntok da itong akumbulutan ni Penrong o da radio hara dati it nakapunang kumot nakapunang tibong nakapunang kabog kawakon. Ada ako po dap mga konserap pamato nga pimpos yung katalingo to sinding patilang musiti sayaw sumandak rikos manta di ready badang sultan at itindalanon di Mary Intiang
1: Kotingaligan Perbengkan Mayad Dalian kada pailango numbur Kotingaligan Beng kataluluan numbur TSC no kumad isaysay no po. Pulgo san SMS te kapasan it media sosial mantad tulun dit au otutunan. Rumputan to sikap kakwasaan bank montok manalo perbankan internet nung guna na tulun suay ekaw no.

0: ka dualay.
1: Uy, iti hakunta hurdi.
0: Pati na kundi bagas pamalapat ko po. Mantal pataman ko, magot patakan ko diya. Kung seno no na po.
1: Oh, bangam na yun. Itpulasiti ko nga. Nai, nakanagiti.
0: Wah, agamugya tiwin ang seno ti. Dompet. Bakul nga itang kara. Alamis ha, tiwan seno. Magisasay, nagidiwatik. Agumo kami milano kya. Iti diya nga alamis. Anong kutigya?
1: Alah, kada na. Ano ay lo? Di nan ginoo bagay sa nga nundo. Padagangan daw lato mukha mati daw di.
0: Kada po sinudag ya daw.
1: No kito, no bagay daw ino. Iti isi odit kanihab. Nung mamang ko, milo bagay tudukan ko ya mamansoy. Sanang bagay no.
0: Alah, malasan ako pamimbalajar. Iti tunturo ko di. Paan ko bagay lo tunturo no?
1: Amo aparo. Eh, kada nabagya haro au aparo itso ang ginawo.
0: Ba, na ba? Yadi, kada bagya katagad. Ruhay malumahing.

0: panudukan manginlaid dinahan babarang lalabino ta kanon litorwide arumbak. Pakadahon isto ang kabantasagit, suhut ta siriba kapanginlaid itreitan tindak balas kimia isto ang ta kanon. Suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunyan kulat ang bakteriyad mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
1: Microsleep tayka konserap taruhay, tayka katutak na po nga isa kantakan sa linaid pipira saat gisam talun hapat saat ham kawayawaya diti kapungunsob dat aw kanur mamuriman dat dariang tayka aw kapuriman dat taruhay. Sa kira kataguang kalmegal diti lalabi na sira pa panaw dat kerita, lalabi pa kapia papahampi jantara di tangagaya nga lumuslamusan dat mamansad isa lang dat managak siyadap to microsleep tayka konserap taruhay na po nga kaligayang gagan am konsub kantakan dit aw asanang montok datan sendiri am nage tulun suai.

Arahian ako papailang da kayo detit isa pa kabar pagulo dat palambuson ko pasen manta de WhatsApp. Inggi sa mandat manging kawas kung nabasanan kapo susuan susutina isabah nuro dat mundaliw manta dat mangusub na pod tina dat papawang sa dila kuma dat manuridong sistem sa kodong dit oto tapot ko hup dila da manilombus dat nabasanan dilat kamayan. Menteri Kanduan kalidasan ng kasasanangan rakyat dat tujulita majungki minaboros dat sundung kaprimanan karet kaponsolon kapo susuan susutina na kayong kawas kadao nakakalo gumuot tina di katoguang nakantaban kampanye na hot kapanugatan karaja tanggungan paganakan na menagi kakurion dot sa kodung kantaban takaw akon ko mangusub na po datina dat papasusud tanak nga patantod tikid tina au mimod dat nantadon tekinayanan dela kanod sa kodung dit gunoon kadaw. Ang dapuros dati i pamaramayan minggu kapasusuan susutina sa pamagunan na itan pungusabah om convention puro tinimungan sa kodong susutina aksi pungusabah taon 2026. Baham palambusan ko pasan mantad tambalot ako i Abdul Malik. Napagulod lang arhiyan akong pahila na kayo kadot kikasiwatan ko pod patad pasan nung harunat ungkapan na kayo maya ditit kasalim maya ditit WhatsApp kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo. Kada Abdul Malik pagulo pa masan ako kapisanan tatuwang tada kolimo kumadya DJ ham tambalot ngay kuhitid sabah BFM ham nagi group yung balutan di kalihis siyaw to ang arayt ang aran dila tatuwang bayna nga minamilagot lagot kasay ako minanudawil mangan ko po to magpagkaring ako tambalo ti kakal padatid pa yung posik na babay na tikya di jeka nakasimbuat kakagabok nakagagang na ngay tindukod piyak nakita milay gilay o ngaya tindukod piyak bibit na sabong ti gogi karab karab piyak kinatol na gabok subuan ay diadud minangorot masakari pinasamay bintarong kadi Abdul Malik sangkanas na gana piyak na. Ampati lambus manta di no kate manta di munah kapang kabisanan tatuang DJ kabisanan nga ako marajak gisam jam ko padam duah tangat tuang pelan-pelan kyo iho munah kapang palambus pasan kumainsan kumaiso mentok di JLP ang kada lihwayt out nagi alingan na tengah kambalutan magali MM Suk Maria Johan Linda Jennifer Jane Yutung Ipol ang nagi ensanan magikinood awlit na kasalimbahan doon na sanong ba. Pansi ko tago mo DJ pinapalambos pasan ko makianod sinding dayang sarina. Balan ko bintang tino. Sinding dayang sarina manta dihan jasli. Baham harap pa pasan na kamulutan. Man ko palambos at tino. Nga pagulo dila ka na kinangot ako sinding diti. Ako kayo sana on si ko D. Rose J. Om kakalo ko guminawo. Denny F. Malinggi.

0: Ang po si Koko Madang at ang balot nga we it pinapailang ka sa limbahan. May tilang po sumaya at TikTok na to ang bayan ako. Gumo, tambalot it pinapailang na kita ko. Dabay na ti Jem. Siyam na po dami sa titik kusong. Okay. Like na di mong apa si Koko Madang kaya kakalat manhak terhiyan. Harap papasan mantad tambalat kan akin ang hoto ko papasan mantad tambalat tatuang bayan nanti kapaguluh mantad di sa iti
1: Yoho Ingam Satur mantad bakilang ko tablod magano ko do kasiwatan da sumuli di pason di tambalot sa Babi FM di laid na ako na sulyan. Nagal di Lucidoyo, Yubog, Lorita Pinagil, Julita Magritte, Lonely Ingam, Narumbay Pita, Tampulan, Colion, Dimisator, Joseph Patilo, Diyos Gimbon, Magang Sagi, Pintay Pason, Sanang Tatuong Tadaw Konom. DJ, Ponyo Aday Sinding di Mary Intiang di Kada ako Pintay Day, Kadidhara na Paingulod.
2: DJ, nang katuwang ide, DJ. Sana ko sa nang ka, DJ. Numpad, kay katani wala, numpad, paganakan, no. Gulo po, mamahan ko kumadi ako na. Diyo rin ako, bit, mantag ko tamo rudo. Ano, daddy tawan ito ba, na daddy rin masama. Makasahari ang panakandahulat ang anak to. Kumana gede Joseph Botilo, Petrus Kuntin, Atitirit, Simpson, sa Pakidji, Akitampulan, Adul Malik, Sabin Saginday, Yagang Kamadang, Ito Mas, Kungi Liwani, Yubog, Manikagaraw ko. Dari, na pwede nga, kumadi di Jijirin Hilin, kandi nga epen, sana ko sa sana ko di Jijirin. Rere, nito na ay nakiredit ko di Jem. Magkano ko nang dadasinding di. Kami dyan, gandi lang tanak wag gumalangkap. Kung kapuan ko kumadi, Simpson Jimiram, Yadul Malik. Rere, na di Jem.
0: Papo si ko, Jelina. Bata da pasan maya darulaw hitihid id negati hitid WhatsApp kosong isa siam apat siam kosong terwalo terwalo baham harapah pira-pira hat pasan mantan tembalut nga kanak kinang otak sinding diti sumandak kayangan sutanan dat kalang diaduk mantadi Helen Joseph.

Mai kakal agar asti kita daw, mangaraja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, usanong na po nga, mamanaw, bantat po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw pa, now, mangulod file, teko, bo. Tumanut langkat kelidasan sampungudan WHO hatus libanahapod gisom teluna hatus minit kaparagatan tidan dat seminggu dopo nga kapangingkuri kesiwatan sumakit mantak nod kawasan kapasian au alidas.

Lantaran analisis kena korong audat sinding di lata penai. Pira-pira sinding na tumbaya pinapolod dat tatuang bay na it na pakianuh da kayo dit minggu na ka minggu ka it tari tadaw din nakatalit ba kasalimbahan din nakatalit ang pati lambos man tadi na rumbay pitahis sa galiud sandakan kadaw sanong tatuang tadaw kalimo dia DJ sumulit na pasan na kombolutan Megali Bridget Samuel Abdul Malik Joseph Potilo Janio Pintampulan Julita Magret Josh Kimbun Sebasti Francis Yagang Kemadang Don Linggang Emilia Goma Dila Hinggam Satur Demi Satur Maria Johan Yubo Gros Negosi Koyok Men Bagang Sagi Rosu Good Lucy Doyom Susuai Poh Iaw Aret Tatuang Diti Siaw Anaru Pensurat Kogra Masih kau tembinai Mansa Mansa Boy Muhatam Nuhat Ababayan bayan ababayan pabayan nga magilang-ilang takaw dat kabar-kabar so ikaw makinaw sinding-sinding ila pagidagumo sinding-sinding na kaw ni tatuang bayan na montok pamalihis dati tensanan baho misa po pasan man tadi kelaran suong kadaw shalom di jelpi nagi insanan tapi na itambalot na makikinaw tangawli dat sabab FM masanong kapiyo alam sana sanong kabar idkalidasan terima makin nung mila dah nga makin nung sinding diri dari tandat aulaw riri na DJ ponsi ko kadaw awilan nung tumbay tatuang bayan tapi na yung ambalan tukad paulud iti punta pantol to sinding pati lambus iti sahaw jambatan mantadi adeks utanan dat totos kud pagirat di jona

Ilan abira-bira sinding pamalihis sa tatuang mena. Ang pos ikaw di Marlin Ogo, pinapailang kasalimbahan miti lambos diti maya TikTok. Ang ato kapialan kayo kasalimbahan dot boros dusun tikid tadaw. Kasalimbaw, mimpun da jam kasiyam tatuang, gisam jam kahapadam duha pitang tuang. Ang kaparanghan sinding-sinding tamod na pang katilambos, gisam jam kaysa damin susuap. Mga nanakaliway eh. Isan po suahan ko kong balutan hitihid FBO kita kay Josie Mindong saya po Julio suang wang imunah kapang kalpod hiti hamba ni Maria Juhanti pasi ko Maria baham sinding da tahuri akan katahuri sinding pati lambus na po da kau ni kau ngasinding mantadi Jesty Alexius kasarahan pada.

Pagkis na ang tutuwang tabi na yun, saan po kumada kayo? Ang mangusikaw ko kumada kayo, mantada sa kodong na kayo, minimpun di jam ko. Siyam, isam dat jam ko po dam duwa pitang atuang diti muntakti kasalimbahan tako, kasalimbahan baros dusun it sa Baha BFM. Ako dati aray tangaran na kayo, Teresa, sa datatuang bayna, ang aman ko na po kapang sikahan kumadit. Makinang mo, maya radio, maya da frequency, maya da astro, maya dot RTM click, maya dot FB, maya ditit Sabah, BFM, at TikTok. Noong harap kami din na kadala, kadada kayo po sa nga na ginawa ka. Om sining tahuri na po na kao niyong alangadon di kakaupusan, manta di Daniel Ronsoy. Pamalihis dati tensanan. Ang kalasan anda at nalihis ka po ang pus sa 3 jam. Hatus walon na pod minute pag yung bulutan ko sa tuwang bayan. Ang dalat ng binay. Asan ang kadapan? Asan ang kapasikan na suwab? Nuna po hamangan na kayo ang kalasan anda at kotus da. Ang isang kapiro ba kawagu? Habarakatan to ko na da. Dami na mangon na po ang pus timpo. Hinaw ko po damot. Mantada. El Pira Pilipinos. Bye-bye.

katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulon ra media sosyal. Ang umbolora ulon ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi na mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulon, ika pono ang ulalatra ulon ra media sosyal, pono pakano raho onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulon bokon. Itaway, intorang umbulis tayo.

0: na nalipon beng raki ming kapanganan transaksi kon. Makatigaw ako tojo.
1: Eh, amkali, kosan no?
0: Okay niyo. Indanganan nila ko.
1: Baik ko kulot. Binuakan nga ko turing ko ngali aho pasukuan to suang na tubo na buakan.
0: Inimansan ko niyo ming. Topot to po ngay.
1: Ang to poraho no beng nilirion?
0: Ah, nakita kilora numbur account ko no. Ama no numbur kat kredit ko to.
1: Eh, kulot pai ko. Beng, ikah kita kelalaian maklumat takam buakin orion.
0: Oh, jadi bo, alatan bukulan ti ya.
1: Tindakan menaiki maklumat meliris lo.
0: Kapio, kak, makarak ku nombor ikon kulik aku. Meneliponin lah lia saguli ku no.
1: Nonsoy na yak kulut. Sino pa hundo analipon rin na kita kera maklumat takam beng mo no? Teleponin mo telepon no BNM Teleling sa 3008-8465. Kapamilyar laman web nu bank negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Pai kaloi kalarau putatun mia kahayam asuang hihiang ku reno tu. Sinu-sinu te kakal ni lo ngambi. Nakala pertangguang nu sin no hiano, utang kat kredit no hiano, sino case record no hiano nan salinut yak.
0: Oh, iyo kan.

0: Lahan ming kikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik kaiso sumbu. Pisakon sumbu idhivang di augunon. Kivatuhon mo bos do o sikap ombak o sumbu nung sa saubekiton om pisakon. Iso lahan do umivad mantad antakan itinopo nga putontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo. Nung aw mo maguno do hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po isumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohogoson pangikit. Makang lotilik koduho. Kaban poposagit. Kadada sa saubingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popoposagit, nga palanon do tababasi mo'y daaw sa saubingukab do tatangob daw dino. Sa saubingo kaban o tatangob daw dino, kapopahabus do sinogit idsuang om kapopeng kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapopeng kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Makang lotilik kotahu. Popoposagit tangus. Patontuan sinagit na popoposagit tangus dahil luwang apadam 4 degree Celsius gisom luwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal apindaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga no po na papayang kavas kapamagunan binakas latilik gisom apod piatus. Lati din no, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ko pamagunan vinakas lotilik. Makang lotilik kapat. Kili lotilik. Lahan na mingkikit vinakas lotilik, sangyan so mamaguno do kili lotilik. Kaysa, patontuan no, do painpano o kili din no, paguhuy do pahosuon. Kahasu po ovaig din no, o paswangon no, doid palas. Iti paintanto no, do kapangingkuang do asasaw mamaguno do kili lotilik. Ha? Sangyan so, na kano to ko mungoang do ko pamagunan binakas lotilik bin lotilik to ko nga akuang balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popion. Iso abal di tapasi, honey?

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahing kangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandizi ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na riti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanu siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka suka mokyanu kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakyanu di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo kadohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na riti. Nakahantay ko kakadawa usim mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mongun samang na po.

ta anda ka nota daw ini ba pototongkop binon da tikid ton da ontok kodubang padamdu vavuhan ka apat sa bagi hang mamagatang papayin buhay tanggungan ang papayin kawas to pipimanan da ita tangatuhun ngawi da mintamong ini ba ang kinizanan pusahi. Nakapumusaw tako nang ko da kigampit ako posisyon tako miyam kay ini ba? Kaya ako nang kulahan ngawi mangumuhig ini ba tako? Lahan ngawi dinon na po nga? Pagavit na rabako sandi sa nyan da mamuhi? Bisa ko nulatilik nung aw gunon? Ubasanay da papanaw tahuar, mongingkwang, mamaguno mahik o mano da mahik, o gumuasul sandat o inkikitan tako, mantad o punso. Ming singiho am sa kodunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asul diti. Papapanaw na da project ngabi, tayo ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja am kinezonan pamukaminan. O sa giton hamin tako miyampay aba, miyampay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na nabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano tako mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa bapad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe miyampay aba to ino na panga sandad i muang kwang. Pumahin na rabakang o suaw kinezon ng pusahi ino kay magon. Asil nga abiliti kano mangingkwang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

Mamuhan o pusok, to'y stress niyampay aba. O pusok pumusaban na po, nga opyumanan na tinan, pumumusaw, na kumarit o nuno po kasimbanon. Tanda ngawi na o pusok, na indaman o zan, o luahan tuhu, o binhodong, o bintubongom, aw obohong o todok, aw ogod na makan, koy man i osiyaw. No kuwa to o pusok ko, kumasandi na indaman kinabas o kahansanan, paganakan, kumahingkangan na ipisasaban, kusinan o kinatakan di paguhu, pakalajan, na indaman o kumukalajan, ay sa pitunudan niyang paitambahot kalajan. Songyan humodong ko, ono itapatot naman no, tumonong, mamuabota humahom o sanadan na pupuhumbus, itutunay ng tadonon kadangan no, nung aw kakano mangantok do ko zuzubo, pasi nagi na magidu manangkibos niyang paipaganakan to'y tambahot. Tanuda na kalalahan na liti, manang katahuad, mamuwa tawawasi, pato nang ang pamusaban, sumambayan, mundong ang makipugus, makinangot music, manginto amis, mangusatinan, ang mamusaw di tangawasi.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapwede ko niya. Bono dito daminda na jam ko po do niti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na ginamamaguno zodok lita sundi, dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nung minindad.
0: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kayo minandad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaido, sunod ko. Mugot na ginamo maguno si ko'y kulita sundi.
3: Kada ko hodong, bo. Nopo po hodong kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko. Ay, hodong, bo. Bo na po'y talunalo ni Timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magay mamanaw.
3: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kapungodi?
1: Ano vagu? Agumo no ko zo pangimbahasa no. Ba, ano vaguin da don no? Ano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Napapanasan kyo, ano na pada, at guvang dat ako damay na, at may man pada, do ako papon si ko da ginawa dat ako. Eto may kong afi, tumuyang busta ko, do mohi sa ginawa, pagkuhi ay kototim po na kangan, di sa balad pagun, do jam ko onom tohong opod minit, do nga subab, dari ka na mohi sa ginawa, pasan mo hoing ka ni Judith Onkino.

Iya, kapivosian daw ang subab kung mada dia sutup na ikong avi. Oh, mga kapivosian daw, makinong over ko diti. Kasi yung bando to ko. Daw ang subab, bay no, daw ang subab tadaw ko onom ko vahu. Diti buhan ko vahu. Luwa nga ibu, luwa nga padam onom. Tadi, minggo no, ahansan avasi. Datopi manan tadaw bay no. Alam, nagubang ono no po.

Yeah, ako ang tinamod ko kadi Betty G. Paul. Dari ba naman kinungo to ko do hoso, duvo hoso, pagway ay gato timpo na kangan niyo sa balid pagun. Kapag ho, kakampungan ko kadi Esther Clement Tubong, om auso paduli kali Nelly Alfred.

0: teknologi ang inovasi Sabah menuidang dahong pagsat.
1: Antur konsol kumaikan pogon yung panahon gisom do tadao baino.
2: Kinongo, ahal ngabi ba baino tadao diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu, insuang om habus pogon.
2: Tanudagay, doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tadao.
4: I-point tunod, if RTM no po.
5: Ya, terima kasih kami awal hai dam. Ikut na timpura kangan di sa balad pagun. Dari tutumod pa dito ko, mamohi sa ginapo.

Ason ko yadan mantadagay doid Saba VFM kasayimban bukos kadasan kumado paganakan inot ang gisadan do sanguhun di kaupusan di ho di hansan avakas o ginawa tumugufang timpo ko yadan diti siyono mantadagay.

Manta ko pa yan ni Sutem ni kong afir ba na jam ko nom himo pero mapat minute dong sa update pag uta ko. Kanong mo kinangod ho so, also osong hunan kadi sukilin ating juicy min.

Ya katapian tadau zu tagazo kadi datupat Michael. Jadi kumato binengafi menandak do tadau pisasavan tadau baino konsikan kumade dia zu katapian ong konsikan nandak tadau pisasavan. Dari Hansa Andavasi, Gisom, so umul numpasan kamay di sopiud sukud gisom no do it kohingan bahom tapi ko ngavi katawadan kuma di tapne ngavi mamaso po mi paida godet kasimban do ko diti ongo nagi mazado Facebook do Sabab FM mazado TikTok do Sabab FM o kita miti hambus taiko mazado Astro vahutu aiso ngakivano di kasimban do ko diti mazado Astro vahutu aiso nakuguhi na di Mazad RTM Click dari inko na palahan niya sumkin ang order ko sa imba na tako niti ahansan do niti hi sa ginhava niya sumkin ang order ko sa mga wiko ni tadaw bay no baham itya pason na ikot ginumo da pason maghihusi-husi da pason da Facebook da sa Babi FM katawadan kumada niya so ina ko kasupan ko kyo Ipol Eric kapiwasyan no subab ka day Paul iti Hansan do avasi ko hidasan tamay mo blakat ta si ma kumadiaw paganakan no nagi kyo ka katawadan ni Paul Eric inka nagi kumada at tambahot nga vi tabi na yung nga vi makikinaw ko sa imban boss kadasan isa bagiti kapiwasyan no subab o sikap na gidi min savat nga vi na kapag maghihusi da pason nga vi to pinayiniti katawadan ko mada dia so Charles Loginon kapiwasyan ng subab Dolph Peter Dol kapiwasyan na gidi ng subab kumada dia Nancy Lian mi Elizabeth Beth Florita Losobom Florentius Sevago kapiwasyan nung subab kadi Charles Loginon iti kumado to yung sanan na tabinay tambahot sa Babi FM FB o makikinangaw nga vi sa Babi FM ko sa himban boss kadalsan na ikatwina si Oswaw to may mo pibabasan ng katawadan kadi Charles Loginon tadi mazado WhatsApp do sa Babi FM na po. Kapiwasyan dong subab Helen Yong Shalom kapiwasyan dong subab kadi Helen Yong diti dapat kyo kaguman di ho do mo kyo ni do hoso tadaw ko nam parigya kyo Marius Morudim kapiwasyan kan tabi pibasan dong subab tadaw ko nam kadi Marius Morudim diti mamason mo kyo ni do hoso makinid ho so nagiti ko gumuan di ho makinid ho so nga ayo na akin naman ko do poponi do ho so pakinid sa andi so dino no kivano pa di ako ni ako hombus o ho so i pakinid sa andi tadaw bay no nga hansan ako kukwasan to na ikot ginumu di ho do makinid ho so diti nga o ikot po jam ko to tong padminit dong sa babam ko ni ko nagi kya baham tiya ho so kanong makinong mamuhi sa ginavo Kennedy Galban o giyot da ginavo no

Ya, tapi kong avi manangot ako sa manad ni Maureen Kinchaw kinofangan ko. Oh my God, jam ka to, tong pad minute ang sabab. Kauni ko, hoso nga avi Pinokiano di aso. Nga amiga tamay mo ako ay tanangan. To, oh, gumo, amin na kiano, nakiuni do hoso. Tarabay na, dadi ay sa dati do, timpo do, mama, mangait nga vidangan di aso kya. Dadi man ko na poponi sa hoso nga avi Pinokiuni, Pokiunizan di aso di. Dadi ang dadaw na pa di aso, ikot timpo. Aw na hide man tat by now.